mo re ojuma yo ojumo dunun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni ire wa mi re emi orohun meji fo ba mi oke to ju ope lo o oba to de mi ateyin ololufe koni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle wosan ti won kigbe on ta mi on ro mi be awon kan ti dawati lasiko ta wa yi emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni soreru to ba monuro ni o mo pedu idire ti mo fi dupe temi lowuro yi I be oni royin lo tun ro gbegbede se ti gbo yin latori ikoni 85 o le ko dondo wa zobia efe loni tin se ojo isegun ojo 14 ninu osu keje odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole loni tohun baliki izire wa mi ri lawa ni o ma karoyan un fun yin eje murin ajopon lowuro I latori nuri badu toje olugbani nimoran pataki leka eto aborile ede yi nibi ti royin ti sodi mo pe o tewa gba awon ekan asoju lati orile ede US lana ode yi iyun ninu akitiyan lati mu eto abo gbe pon si ati lati je ki ajosepo to domoran wa laarin orile ede mejeji bakan na lori awon akeko ati oluko ti won ji gbe nipinle oyo sugbon ti ori ti koyo bayi ile ise are ti bere si ni benu atelu gomina seyi makinde lana ode yi lata ibi gomina un se kepe ajo osokan agbaye UN lati se iwadi lori ikolu na ile ise are ni igbese ohun ko to rara o si lowo oselu ninu leka eto eko gomina ipinle ekiti bi odun ye banji ti fowo si ki won bere si ni gba awon oluko si ile iwe alako bere to je ti ijoba kaakiri ipinle ohun ki eto eko ese kuku le gbe pon si ati lati mu yipada rere ba eto eko bakan na ni ijoba ipinle yi ti seto ranwo iranwo fun molebi olopa kan Sani Aladu to padanu emi re senu ise olopa iyun lojo 17 osu keta odun ta wa yi pelu milionu kan naira ati opolopo onje bakan na ni eye egbe oselu ADC ti David Maki dari ti kepe ajo INEC lati se iwadi lori iroyin ti eye egbe oselu ADC eleti nofiu balagombe dari so nipa wipe awon ti fi oruko awon oludije egbe oselu na sile loju opo foruko sile ajo INEC eye egbe David Maki ni bawo loro se je nitori awon nikan ni awon ni ase lati foruko awon oludije sile labi opo ajo ohun bakan na ewe ijoba apapo orilede yi ti da igbese afikun owo idanwo neko ati waeki si 50,000 duro lata ibe awon eniyan se nke tantan yi pe ha nko ma rogbo ni orilede yi ijoba ewo wa se laanu gele bi ile ejo ko temi lorun to kale si lu lorin se ti fidi idajo iku fun Abdulrahman Bello to se kupo ololufe re Afso Yetunde lawa mule ile ejo ni eni ba pe eniyan ti didona ki won pa ohun na bakan na eni egba awujo ati ti olóṣèlú kan nípínlẹ̀ Kwara iyun orísun ìgbómìnà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọminú lórí ìyapa àti rúgúdù tó ń lọ lọ́wọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀ka tipinlẹ̀ ọ̀hún wọn ní eléyìí yóò ṣe ìpalára fún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 tó ń bọ̀ lọ́nà bákan náà ni òjò alágbára tó rọ̀ lánàá òde yìí ti mú kí ìgbòkègbodò ọkọ̀ dẹnu kọlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbègbè ní

0: aja ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone new laptop new mattress new kettle pot new
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju

0: ne
1: Ibondene jegoli mgbedo mano asima bali sinya bala agoba onye anabara ndu adododo zokwe nu nafo ndu anyi no nime odekwa na abuo kodu ubua ndi bonde otume ati no nime nya boburu gene benu agola oku na aka ha wesugo onwe ananya bobugbu eburu ndi mmadu nime ogbu anwa bu nka na atu ha aka no ndo je gba atu efi ndu otu ha mana asi na ebuti yi na ha ga anwe weta agbara ha duo yisi Ndu woji nke obodo Kogi ndi banye jiko nwa meka anyi mata. Ozu otu onye otu road safety bu onye nke a na-akpọ Augustine ndi banye bu nke ndi oka mmadu ji nno onwe yo bu ndi ntọgwọla ajo maburu mabanye ofia. Mana dika o siri wee di, akụkọ anyi na-enweta bu na ndu woji na-ekwusi o ụgbọ ala anwa bu nya bu ozu na-akpati ozu nuo. Mgbe a na-amụ imi n'ala akpagharị n'ime ọhịa ka afụkwarị ebe a gbatọpụrụ ya ma rie mgbọmgbọ ọsọ. Otu nwoke bi n'ime ala owere ndị be anyị abụrụgo onye na-ebu ebo na o ji nnọọ nwayọ wee dunaga Oriakụ ya ụwa n'ike chịrị ụmụ ya abụọ ma rie mgbọmgbọ ọsọ dịka akụkọ siri wee kọọ bụ ndị agbata obi. O ji wee bụrụ na afụrụ ozu ya bụ nwaanyị ụbọchị Mọnde n'akụkụ ụnụ ụka ebe a rapụziri nwaanyị nwụrụ anwụ ya na nwa nke ọ na-enye ala nwa na-ebe nha.